0: Healing nanti nggih. Masya Allah nggih. Nggih. Insya Allah mungkin ngalamu ning ati nggih kalau putar nggih. Inji inji. Nggih. Matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.